0: siling panikiano tanaw ka ng mantad jambo siyam gisa may jamba madamisa kaswagon.
1: Iyeng sila, minay ko kopyo kabun beno kyo. Bahay na ako naging makopyo ng kitag ka, minay kitig kabun engine na.
2: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bahay na po.
1: Iyeng naging kopyo. O saan ang naka ngayon ngayon tawan na bahay na kyo?
2: O, irinagi. O saan ang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
1: O tapat kopyo. Ang, eh, yung sila.
2: Uy.
1: Harap pagawatan ko, pyo kurugyat. Mingilo, di. Kung ngayon ngayon tawan, di. Da, alat sila.
2: Is no makasusa ilta na po di handphone boy?
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ko na kailangan na da. Malas ko na mangin tumingin sila.
2: Malas. Malas na po. Magkinangon na po.

0: ning ngawitin harapun degari.
1: Taik ya.
0: Iya, harapun degari kepailan ko ngoyon tawan. Orang omaya kening ngaw FM.
1: Pama.
2: Rumputan ko ngoyon tawan.
1: Pisan ko saban manetiman ko pulumusa ti taruputan ko ngayong ayat tawan mantak tada bena ko duha na padam siam tulan ka walo taon 2002 na padam anam abena labus manta di tida ko pisan mangingintong tuan Malaysia mantak kita dapat watas manong kayo dan sakit balik kita watas sa kini ngaw kaso abren bena rumah sami sa duha na kainan panang sarapan namin na kita tuwang ay sarasam di naso bas awas tulun na padam talo darja Celsius di naso bas asir ba duha na padam talo darja Celsius. Mantang itu dua tasa nabawan ka soban bena rumah sami sa duwa na kainan. Sa sadapan, meninggarod mi paitangus isa duwa na kainan. Panang ka tatuwang ay sarasam lina subas kawas talo na padam talo darja Celsius. Lina subas asiriba duwa na padam lima darja Celsius. Mantang itu dua tasa tamunan ka soban bena sa sadapan emnegi tatuwang ay sarasam. Lina subas awas teruna benam talu darja Celsius lina subas aserba aduh na benam talu darja Celsius. Mata kita dua tas tenam ya. Tenam kasoban bena am negi sesedapan rumah sami sa dua na kainan. Pada kata tuang ay sarasam lina subas awas teruna benam apat darja Celsius lina subas aserba aduh na benam talu darja Celsius. Ayan ka na po yung ruputan ko ngayong ayatawan mga takatadaw bayna at ipinay. Siam, duho na padam siam tulan ka walo taon doon na ribo, duho na padam manam. Nalabos man tadi ti da kopisan mangingintong taon Malaysia matikiti da patota sa padang kaya ng sakit. Alasan na kanon ka pailan na muna ikapasarahan. Masigaw to kakalaw dat niyang paidahit ti da Radio Kenya FM.

ganda pa yun. Sining na lang ito ko, Felix Don. Ika na sumulong ni Piancom na gi Salivirus Imping ginawa magano dia. Namin na ba? May na ti jam ko siya. Mapada po nam talo minit kasaban. Iti na kayo ng tako, kaya? Insan pagwapi, sarang kasaban. Kumade ko di kita tanong ti kaslimbahan. Baras dosun, kina FM, tero bay na kaya? Tero ka 6, 2 na po nam siyam. Tulan ka 8, taon 2000, 2 na po nam 6. Bisa lang kasaban kung pwede ko dito magigyan hiti dua tas sa kaningaw, okay? Patas kaningaw, tamunan tenam sok na bawan. Pansiangan. Di papar ranaw. Sana magkinang wadi ti ta RTM glik ya. Kan napaka hiti data na pisampuran Labuan. At lagi magkinang wadi matadi ti Brunei Darussalam, okay? Masin ay kumadi ko hiti ta na pisampuran Kuala Lumpur. Di Johor Baru. Hiti di Singapore. Ano makin ako matadi Korea am nagi Australia am nagi Labus Pagun kaya sige ako madigod ako gigina nung piyada tasad ko ako matadi tit Pagun na sabah nakasari di kayo dahil mo nakudong dahi hiti da Radio Kin FM mantada jam ko nam kasaban gisam marita jam ko turu dahil tuwang kaya pasikaw ako madigod di kapapasik kaya pasikaw ang ikaw pambarosan ni Pan kaya mangilagop ko tika maso. Magasak ko mga kandat bubur ko swaban kaya tuwi na'y manginom dat amis teka manginom dat kuping nga kadakadalay manginom dat amis kaya kumadi ko di masamasad manusi teka mamumpu dat bangkat teka rasuk kaya kumadi ko itara tanganak pa yung sikul tuwi na'y kasi dat tamangan na kayo tanganak na kayo. Kadalihoy kaya, ulang piya dat ipain nisuti at sikula timpu-timpu dito. Kadada kayo, pasuti at tanganak dat imigit dat buk kaya. Basi dat man na kayo kasari, intangay tanganak na kayo. So, dat ulang kaji pelajaran kat bara sesuai kaya. Kanan lagi lihoy, tabi na kaya, manginom na tuwag da gumo. Kaila ko na timpu-timpu dito, ito alaso tamo datadaw kaya. Alaso tamo datadaw. Bada si tako dat tay ka magalay tako dat antok dit kami dat astrok haba ka di. Aman kan makiano sining mata di Elisa Pojin. Mamuha ba? Pagkura pa nga makinong ato po sining kya. Mata di Jones Gobong. Pinapatan ni Helen Making. Ay sa pipusan ay sa pitagadan. Amnigay just ready usip sumandak talawa. Kina FM ko kay Aramay ba?

pakinangaw ko si Limbahan Moros Luzon, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

Abang nanti jam ko hapon telo na padam 6 minit ka saban hindi da kanan takaw kya. Kapailan ko madat may kinaw kya. Asir da lumini tagakad da kayo tabi nai. Lumini tagakad tay ka magwit at isa kaligaganan. Arat ako palagalagasak ya. Lumen ay tagakad, it mingguli, tay kagisam, kaligagan, karat ako palalagasa, iti sabap na dmila kasiliw, tanda-tanda, turul. Filaria sis, tay ka kakigajag, ya. Yan pa nga, mantadat kaparlihan, kya. Parliw, mantadat isa at ngaran, kya. Ngaran, datang giluang Filaria. Lakakasaw system lymphatic ang nagi panakasabap pipira itinan lumanit balay pa idgakod kya mamarisan karimpunan apangkal mayad mangituton kawayan susumakit ang nagi pangubatan dit kontok naruban isa manganod kabar pinay kya tulong ginumuan da man usara dat manamang kuburusyan kulit da pinay manamang kuburusyan kulit ikinan tayo ka di painlanit kya ikinan na kayo may rupadokotor may dat may inquiry at kaparlihan kuman sekunder say kamamunsa kininan nandoy may inquiry risiko katanggapan filaria sis karat ako pala lagas sa kya sigarad kapuriman tako tayo ka antok tako dit luminit agakad ih auto maditika kya kadamnya kali di terminal masih dat mantakau intang adat isirias kapiak ya tanda-tanda terual filariasis tay ke kaki gajah ya igu maya gaked ya orang lihat tako dati terual mantan datang ke luang itu retanda filaria magawit apa nih nggak ya. Mendadak di suai ke malaria. Suai ke malaria harana giti terol kaguk ya tapi nai. Iki kamayan da filaria sis. Suai ke filaria. Awitan da nandrui. Suai ke magawit terol edis. Nandrui edis magawit dat it malaria. Tay ka dengue magawit tay gadat i terol at filaria tada di may tako na dah punso at kininan dat nandoy may dat alayan tako terol ya kapan nati jam ko pa tulong na padam siya minit kasaban at sining man tadi Francis Landong anong si kao da ginawa so tuanggu sining man tadi Vijo pagiduna FM ko hoy aramay ba.

0: sa Simbahan Boros Luzon, Kilingaw FM. Karanahan may frequency 104.7 MHz. Kilingaw FM.
1: Hello DJ, kapisaran nga sabon, am tabita daw ko nam, kaya kadi andong jenis lem. Kapisaran na ikumatayin sa nanta malut kina FM, tabi nagi pompad minggu. Kumadila kada aling ngay kupi-kupi po, ba DJ, posisipon pa isining di Ambrose Samuel, aritan jagad kupi-kupi ka, pupongkapon ko kumadid, masa-masa mananamparay, mangimbasog, posi ko DJ, posi ko na ikumadi ka. At sining man tadi, mas ni Sumiran, aw ko gito ginawa no. So ito na gusto ning mata di Susianti, pinamata di Charles Adrian. Ginawa ko kan ka po ko pangadika.

Siya to ako padat ng paydahi ti da Radio Kin FM manta pa di jam ko. Anam ka saban. Yang pai ko di Jex pada pula musika Sleman berasa tembalayu selain dari terlalu jam. Tinuntunan ko kagu kia tapi naik ko ngawi. Kada jam ko siam ko saban gisam narga timpu dat bainati. Malasan harpago timpo di kayo dat mga maludha. Gisam mga maludha ay matada jam ko padam doot ang adaw. Gisam marita jam ko talo sa sadapan kya. Miyapay ko di Iza. Di Iza Pagayaman Takao Monsoy. Marita jam ko talo sa sadapan. Miyapay ko di Syukri. Santay patang om nagi harmonika. Ano makinangot ako kya? Sining pagulo darangot ako tita babayan na ano yung panahon. Sining matadi amod sa rinamod sa pri aprimanan ko.

0: At tilapos makinawa o sining-sining pangulis sa ginawa.
1: Pero kung ako yan da tawan hinad panangid kininan da kayo tipin ay haro magadaw haro rumasam kaya danam haro lumpadang tipin ay kumadi ko di pengiyan i disan-disan da bawang tayo piras-piras sa bawang antan-tan na kayo at luban ng rumika tipin ay kaya man-mantan ngayon darap yan itong kakamat-kakamat itang pangkal may kakikad kay tutunan kay surat baranak. Listen di sasakayan tapi nay garan-garan datana. Baik anu napait babasat ababarang di tengah pangkal. May dat ana arawaraw sigara daharakan takan dit marawaraw kya. Ang kumare ko kumadi ko di tara papanahan di sadu tapi nay kong awik ya. May matuid. Watas sampah pink ya. Makai sasakayan. Long distance kadik ya. Matadeti may sandakan, matadeti may da kota Kinabalu. May kainangan dapat tibinay. Masiti da tingat-ingat ako. Tanudot ako na katuran. Tanudot ako na katuran at pinatanto da taparinta tibinay. May kaiti da kopisan pansakayan. May JPJ. Padata ko pisim palud dat aw atanto ya. Padata ko no si hay kapiat papanod sa sakayan. Padat atingalig takaw dat mibok amni gumungguli iginainan takaw ya. Ang kumari ko dit may pamulit ang babarang tabinay i da akadayan matok ya. So, pamakita ikidangan na pa pamulian dat ang babarang. Amanto ko mantad ulo daw barang-barang dat manta ko bali. Oh, makyo ni sining manta di Silibin Bugis. Oh, ano ko rin at sining manta di Silibin Bugis, ya. Parahan ko di Tomas Kitang, Hilagkampung Pantay Lamatamunan, Maniagansing, Hilagkampung Kabulusok, ang nag-iirami Katim, Hilagkampung Marapok, Niyampay Pasan, sa sanong-sanong tako, gumanta ko na minum datuay, galas sumatiti, tarao, bad, bay na tigas. Mama, kumadi ko di masa-masa da at mamusaro, no, kapiya man da kayo, ansa ko. Yeah. No, kapiya at ansa kan da tadabay na. Lansan da at kanot ako da at mamusaro, no, kapiya ansa kan da ko bay na kiyan. Sinang not, makino, tako pada sining man tadi Zeki din Zekri, mandad tubos, no. Susan kagusining man tadi Jenny Guntabi, oh, Relin.

0: Kinsayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakaninga FM.
0: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syoknya.

Yo pa kakakan saya nda kamayon am kan saya nanti esra mayon. Amre no kaya karako DJ Zara Rohito raka salulan rahu nomorut sukura cam katalu ramai. Apa yang korang ramai yun ang kini ngo ramo ra radio kini FM oh ni akin tok muyun abuli ka maya ra frequency siya mo para mapatitik tulo megahat sama abuli ka po maya ra mo maya ra aplikasi RTM klik amra portal radio RTM. Apa kakak abuli ka po ang ito rabilin mo yun maya ra WhatsApp maya ra nubulo sa siyam limo walo siyam o nom valo o nom valo.

Parinta pagun Sabah ng patanong rasmi, ra oraw Sabah, yakin nga ra katalungo param sa aribulan sila kamalo. Mambabatid parinta pagun Sabah, Datu Sri Panglima Haji Safar Untung, maya ra rondo na patanawan rasmi, nambara, ra warta oraw Sabah, binal ra kalimo aribulan sila koonom dong aribu dongo paramapat, ampina salula ra kadongo pararibulan sila koonom dong aribu dongo paramapat, kusan mambal rasmi, ra katalungo param sa aribulan sila kamalo. Yuginyo Oro Sabah. Warta Ragili Pida Salula Sunu Susu Ru Yang Dipertua Pakun Sabah Patragili Tun Haji Juhar Bin Datu Haji Mahirudin. Kasaya Mepara

Ya pa hakika pa yung kunang ramiyon ang kining oramo na radio kining FM o nakitok mo yun. Ang pa yung kunangan po yun na ito rabilin may na Facebook at WhatsApp may. Ang pahagkakarino, jam karwo, limang oporam ruang aminit ra may. Ang nakasukutakan nyo ra kapaparan no kasalulan rahu numurut ra oro hitu. Ang makiasyaw, sinulay rahu ika onsoy na ringom yun intorako. Am sa munuhito rangan intakan urangan ang karaja, DJ Syukri, ralom kasalulan rahu numulayo, santay petang am harmonika. Ang pagkakarayos takapo ang kiningo rarimbay ando iningaan, rimbay ri Sharin Amut. Ang paparin no rimbay intorikedit check lanjian ko nasruguang. Am hinakintarako au DJ Zah, salam Malaysia Madani, paingkwanangan.